Ulmer, ya huna ma mami tao na ni. Pati son kasad no, itiyo yan ni mam. Tao na ni son ka. Maki, to nauki tong ita. Okay, na pati ansa, ito ko try no po, sunao ka, ansa ito, pati ansa tam, ira, ito yatang hiniwis, pati ang lamawa wa yak ansa, pahihin ansa, na pangkang paano ka positive vibes law at mga masuk ko at isin na mga ni na it ay pinakita si Jeff politike ba yung ano pita ma api masusi yung bakita yawat yawat ba yung kam mga mga puhit si Jeff at tatawit ko yung ano ipipay ni may ang try na bitay ang politawe ito ma politi na di ayang kanda na mga miyawa ta ay kasong ka 2014 2015 ito ang kaiyawa ta kapibas ko nga yung kanad ito bitak tiki ba yung sa mamama che ni mo talal wani ta kapi apichina ni

Na tewa, honanu is na mayan na matiwa. Ay na tewa, umami yang kisa, kisa umay ao nani. Papita yan po tewa, hihin ye pa kamiese. Papi kepi an sa akpit te itamit, kuyan es katsit akiki. Nakitam tewa ye pa kam, itati may. Hihi taas awin kyakyang. Papi po tata yung kahit ahopite kayang umag. Tewa angkas. Umuti mo'y aw, hupiya tutak, italabay ito kay bayani. Babian ihihi mo yang tiwa itam it. Hakti may sunanep, hakamiti may te hakamhi te tibak, hupilabay it ang tawisak. Umakatu kayang kakuspi umahin po'y aw, pa'y umaket, kinaan ti may yang wasatayo mo. Hakupita kaite, haknabot mo sungyanin po maitama miyaat at po yan ikispayit mo sayos tatawit hihita ang haktu kaite, haknabot mo haki auhi tahini aato tak na uma tuwa sa tayong nanapin kasi yung uma ka kapanyong umaitaho pilabay ito kay bayani. Matukai baya ya umur sumai, umur kuamai, umur ngamai, umur namai, amami. Kupaya atutani, iya tuwa itala baya pashima. Itam sun hisat pahan la baya pashin ya pakam akiesni. Papi ansa hakim yan tetukaya nanami pahan kuasaya atutang. Itam satayom nyak itam tetukaya. Itam kasin itaho pilabay ato tango. Kimay aw itsibuto ting buita maos ang itam kuksiyang umap itamay ka kahupiya ato tanya ka nanaw na ka buita may punish lalawang na buita ang buwayok to tika na hupite ka ita buna yan songopang akunya ita ka paminamisot sa hupiya atang buinami isovit ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaya pakam na himuy tan hupiya ta ni pumasutsep pe pakam hupiya to ta tawat amamiya ta ni kaya pakam na himuy tan ni yayan hakimuy awya to tang nuk umatawat wit itala baye tukay baye umaya pakam ak songka. Uya bo yes ni umak mong basto tene. Umhapite wa yep ita itahim. Itam put kamatam yan. Po yan it yep itam hihin katsi yung wa. Umatatayon po yep towa nana pita umatotong ya hihikya. Umakayet pakam umangamay umanamay. Tispi umasomay umakwamay. Amami nana pinya aatotan. Umaka kanana pinya pakam yes ni umawungwayok to te song katawa umakati ang wawayan haksak aw kanana pinya atang pasak aw yata pamtu kaye pamhita hapi aktawa mung basting umaobi kapan hakam yes et umaya pakam umakati ukalyan hakpan te uya wakati nawak ni hakak mung basting umaobi yet pakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw na niyet pakam tukhyanta yet pakamak sinong tis uvi tuting tatak may sukak yet pakam kyan el tatayom ni kyan yet pakam tuwa kati may sukakami hinsat niya umuwi kapan hakam yeset umaya umakati ukalyan puyomi hakami uma ukalyan isuk kya sin mo yangami. Bayasa.